subana afarafani loto gubunu metel ocha jogloto kitigu lotoble gubunu ge trani tulidi itumo medunga nyoro kitigu lotobunu ge hanipa de gimbo asobetere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuloto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangsoma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara ginasu ibusu inumaro ibusisi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kata jangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusoma kakajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganunga mbiesu meyi ganunga igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganungo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba afarafani.

vi yo bo. Fi ke be le po galea, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou benya, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo ma no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me o.

0: tatu all if it is tatu all una beka for na kosu etuse wa ni avanu.
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
2: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Tibili ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti. Mi puna mposo awedu mibe enya ulo nti. Mkewe kamekbe tokboa, enu onti mi puna mposo. Bi novi di basodini, imi.
1: Fada Kevin Ame, Kwame San, Udwebe

0: subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo to ke jigulo to ble gubunu ge krany tuli de itumo medunga nyoro ke jigulo to bunu ge hany pa de gimbu asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabin le ndinku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyerwa yami jime fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barua nguona atangi ajabali na farafanyi
1: dancer on the beat.

Subana a farafani glotto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo to bunungi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbi mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isida balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbi ganunga igbala gibi gabunu makugi gisida bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbi ni malayi ganunga igbala mesubana ganin igbala giyero ya mi jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganin laegi fa kresa ngba fe de imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fa kalimbi fe chugbe alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela mo swatemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani.

0: jawoba omuli simu bebe muli wadon. C'est ma prière.
1: Togo dukan muda ti wo do ti ke o etona agbeto bi so ti ke si dolele logbo igba taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenu ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nuno dukan togo dukan la plemo muda mama avavame le togo ni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto o po anya muda le ni ti america kho no mi le nkeke vivo a deno zalikule ti va inkeke amade tolono afole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akweduo me le karikaya hlemi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokonuide asono ame hlen to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato.

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zi baga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi weyi jonne tonu dala fidu meyo yoni nisuria padamno no posisurudo